Ya yoga ơi, mon tu du la ya yoga ơi, nha nha na nha nha na. A yo nghe li yo, a yo nghe yo, hay mu li yo, pen mu li yo.